0: Yeah, ano dito ka din? Hindi na. Ano ba dito? Oh my God.
1: Ale, ale,
0: tanka.